Bino byone binyakwasirwa hati nebyakwasirwa ijo nebyakwasirwa ijweri ebene byoleka amazina gonyini ago mu bukama bwa bunyoro kitara okwihaho entimbo nensegu na makondere ebene byo bintu byo bukama baitu nibiretera omugisa abantu bona abali bihurira kakuba biriba bimazire kuterwa amabali hona hona nintekereza ngu tibirirema okubenka ekijju kyo hali abaana aba kugenda okubaho mu busumi bw'omu maiso kumanyira kimu ebyafaayo bya bunyoro n'enzina ya bunyoro n'ebintu ebindi baitu nabo mulozere ngu habwakacwa kake bakozereho byona nk'okuba arikusobora kakuba kyasangibwe kiteekanizibwe kara bakutungire bingi muno muno ebirikwetaagwa mu busumi buno n'obuteeba omu busumi bw'omu maiso biri bigambo bikuru kandi biri byekitiinisa mu bantu kandi n'abantu bona nibasobora okubisemeerwa habwokuba nibyo ebigambo ebikusobora okutwijukya ebigambo ebyenyuma n'obutabyebwa n'okukira muno muno ba abaana abato kaba omu masomero n'aba batakabaire kumanya ebyafaayo by'obukama bwa bunyoro kitara n'ebigamba byayo n'enzina yayo n'emiringo yoona ey'abantu yenyikara ey'abantu ba bunyoro kitara habwokuba n'osobora okusanga ebimu muli byo nibikwatanganaho n'amahanga agandi eki nikikumanyisa ngu abantu nambere birikukwata nibaba abarugire nibasirimuka okuruga omu bukama buno okwekwa mu bicweka ebya haiguru.